0: HIV asur at sa abong batumba at ang amin natin ba tasi lakta masushi masisakam rin ita asam tsong tanong tinangang.
1: HIV agatan masisa liba tatsa kati laib na liba tang norutak HIV manadab tsa aliba nung ikamdok tsa agok.
0: HIV tasi lakta siyang japutitra ginatandor tasi lakta manadza asur kamsok tsa tiyari lamang akyang.
1: Linik nung surukar musikidam atak nung HIV ang ati tindang tsa agok.
0: Iba matipalata pa usang ya nagalini State AIDS Control Society at ang asang tungar.

0: na aluya tu mapa ke chatinya kitang dang ani singsaka kasang manu
1: ha ya mai sam jamse anu chitem asurlon achak khuno inuk chugo je nu ko ne chin sa sada akizuka asur jung jung adang wo silang dak chang ma
0: asia ma ji ke chatinya manu kitang dang munga atalyang ma
1: haicha ani singsaka dang munga ataza
2: Yamachi, Song Chang, the number I knew work len. Mabang ta langka, Michelangji. Yemer to me, Meshichit la, Kicha, Aluwatang, Yakpa moa. Matem sort to me, Yamai, Jimbia lia sadi.
3: Hi, I don't say. Alu no mitsi broke are you, sir? Song Chang, to the langi albato tanga shi Michelanger. Meshichit la la kissung. Lumungi uli adukli da angutangbo. Nipo tumulong ka nga raksa riprangarato.
4: Hao cha, tsakchen ana sima liyong kala. Pi kinungbo kajia kamimitat, tapayo tsaka adanga. Yan na jibo latang kalami lar alo yin atso tini.
3: Sitaka, pilama alibaka siyo nai. Jitama pipi kitang nung itang apinsar no?
4: Hai cha.
2: Anong chi, misi chitla kinungbo. Kitang italang ka misilang nung lakisong. Nem nemadang ali.
1: Song Chang, kitang nungi ayazaka au nepo aluya tu. Mapa tinyak. Kitang dang munga atang tashir tetelangi aluba tu. Nipo kekisang aki takama alurun de tugu. Na sa tu kwase rapizer dasinyam teta awas. Ni mishi chitlabu. Kejanga mishi kani.
2: Yamachi, nem nemalidang. Mesi chitlar kitangi au tangba atu
5: Ahai mesi chitla Satong Chongchang mi par nungbo arwa tungso Anu pata kamaliunga nabuta chungje Rabitzer dasen yimde ta ora le chago Anu srang ali che sibai medet Asen jrapur mabanga yamai athaluka ro Ni ai pen ne dang mabishira Kita ni alat tu kanca, analitik or.
1: Autang pak, mabang ta langkah nungi naik kedang mepisir, niya kekisang, kangau kungce, anungce kejamas, alat jadi.
2: Ya maci, metemer adiano acaki, Chongchang taneben, mi baruce miemla, anungce, mesi jatla, autang pak kita ni luali.
1: Oh, tang ba. Na tanda aram yadai awar sira niya alwi kaja muli. Sungban yang kan awtse. Jitem asir lun cok tendak yuzugu. Aki zaka bener wang ma.
5: Haija.
1: Jenzi lun ni apu sudang po. Jongpong Chongchang. Na sa imtangi arurani.

0: Asanaki lanche jar to loka janga kanadam banga shiyogo manani tanga suniki yamda clear sendong asar merigao merigit sendong angadi tamasa suniki merigao merigit sendong nong bendang la jamir shiba mokokchung kampao nong alir la janga shisa chalam sadapa angadi.
1: Tenungya pendangla jamir asirni chujum langzer chujum lang imdak soin de pa tagam galier asirni lanu anungye imdak gamni school nang zangain de asirda iskulle yamaje lanu anungye waka anu anap tanga onung bo server dinya ba anga anu anung danga iskulle awa dasiyunga anu iskul sinshir galena Zidayaw ziba, zaburay shiba ama. Ano, sangbanya, mabanganitang po, iskul sinshir sa yunga, sangbanya, utawa niya sa je. Tanda sang ama, zibira, sangu zibira manguba, mabanga sa je. Tugulak nungtang banna, yama je, liya sa, iskul liya nga ang. Ano, zabura, alo nung yaduk tanga, ko to lutang banna rogo je, zaburam. Ano, aja, Kima bayak tatama surjo ga yur sabur alu nungya tukpa mabanga alu linjiwa ta sabur namang tem da shiwa ko pelenaga linja wa ta dia saje anu tira indi raga lembu alu zengar to owner je madame ayung tiba ajo da suti mabang nungbu alu zengar walia se Asir idang ji a ba sen dara raja mozi mabang lung su tiba ji ong tiba pala tiba sa munga liya sa ji ta anu yama ji sir galana anu madamir kadi ga yari tiba zaabura shi ba anga anu madamir rung nunga tashi anga tiba linjiwa tiba maba kagi dang tsik asin zi tira ii gali nunga anu gani madamir ga indang yari tiba Zak asin ba nunga yari ba liya si

0: puri tang christian zhi zhi im sim bong christian literature tak alaga tanga textbook tang secular nong pesas school as a college nong am shirit zaba ka cha awuri mazalor as nok ta shmet pai bacha
1: sir wang tanga no nong kia rada ta shiba ma je zhi as zhi gu ma shi zhi am shi zhi ar ar gu ma am shi zhi ta shiba it ma ta ma yin kem ji kan zhong ao dai ta ji
0: Sendung das nawa je cho senabu banong sendung aga tsaba da no anaje ko nam pila yam shi dir iba je khani pala ga wato ko das no our au senden literature por de da sayo ba aga jaga our dazlor ai ka de aje ano chungwa mam shi dir iba je yem ya sapa tok ba nam ba ano je ko ba au senden literature por de aga tsu ko iba spelling lirum dam ba je sida am shi zaba jas no ki mrang tsala ta de
2: sera mung tang o mung tang
0: yu am shi ba re yu wa so
3: yu wa se o am shi ba na je anu ji anu aja sida ba ko mung tang am mung ba na
0: tu ste tu ste
3: da se ba aja nu ya im yu wa gi da as bo tang aja im o wa gi da am mung ba as mung tang sen dap sen che mung ba ni song shi ga mung lo ba i da ma ja chi im yu wa gi da anu ji ao mung dang da sam jo im yu wa
0: yu wa gi da ban
3: o ma gi da se ta galir je
4: ta sono no iba kasar nu ji sa pang kari biam chir kari biam chir pang zang ta idim jan no kan ra sa shi nong ta jong wa sa
3: iba je anu ye me ten sin yim wa nu ji sa chak chi she je ta sono ni lak che ma pang asur tong pang na ta ala ga pang pang pang da sa ba a chak chi bi fu po
0: A bi baya.
3: Saka bi baba jibo tongbang asir
0: mabang.
3: Anna nungje nanga gitu.
0: Imya sepa dok baga choko. Malen shi ma chong.
1: Sir, tang da shi kaga da zang ba dak cha lakar. Ano asin o awsin den leder je bor di kulisa dok tak tsiba kaga tam nae. Ta ya mala ja kui naga shi ali.
0: Awsin den leder je bor di spilling liru madam tsada ma awuri atok ba kaga achak che mabang tat tsaka dam bobo. Awson literature board de spelling ba ji check as tla da tham jing yang lo na ji asuklan awson literature board de ba ji certificate matra bangla mazangra bangla e ba ji atok chama ok ter nam saka awr ka ga chlor ai khade literature board ma chang nang bi atok na chi bi mit nang atok ya da e ba ji tam chung ka
3: awr ra sa che ya
0: e ba ji ki spelling ba ji ra sa
3: na
0: ji as remember the da e ba ji saka uno ki thang ta shi certificate check sar ga chba nam che chogo ka ga record thi da shi du a ji ai ka da ji item record thi ba ji individually zo lo bana ji item nong ji ai phlen na le chago spelling li ro ma tila tila ai chago sa ana ana negligible tila la tang le chu record thi ka ga nong ji bu spelling ji a ji almost a ji shira ka ji correct da le saka asuno ki check ma se dang adok pa nong ji spelling ba ji bulura anong ji mabang ta chaga da ma bu leader ji port de film ba ji da balam bu le go saka board iba ji azam chala spelling ba ji check as chala the number lier
4: das no se bang no arang de tadi dang pa sas rim ya certificate a zer das no certificate pa ya as no state government ne recognize salir mali
0: recognize salir iba ji university recognize salir state government ne recognize salir ke jong sra bangla certificate tang local indigenous language tadi ml da ga cha ko iba nong ya tang a tuluk authority as no ki member de a ga chama ko iba a ga chba ya bo au sandhani a ga zer ya Aku sendiri apropos apa literasi poli masa. Aku sendiri baca je apex, tema apa? Tashi. Asal baca university tang nong itu lupa. Aku subjek nong jibo. Asal aku sendiri literasi poli kandaka sapa arang de tay tang diploma course asang, masa degree asang, certificate course asang. Iba baca institution organisation acak nong iba baca recognize asal. Dari.
4: Serbang iba course ya dalam sa kumalir.
0: Itam dalam sa baca tang arang de tay tang dasar aje. Arang the Shivaji language, no? That's no, arang the 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year.
3: Takam nung is
0: 6 years. As a Ibaju, Emmy, that's a
3: postgraduate.
0: Dalam Saji, Ibaji. That's a couple of courses, Panungji, Tang, Yangji, Sang Rulier, Jilu Shilier, Drama, Masamla, Tang Fiction, Ajak Mukhtabalier, Utsulam Lear, EC Writing Lear, as a Art of Writing, it a magic chiller, as a language, spelling, grammar, it a magic chiller. Itam jitlam sa aji
3: subaliba kanna
0: subaliba kanna ajak clear
3: sir tar nur salir
0: ushuban kagat